0: ukwari na somorubili bo mugusine keba gwase aramesi yigana kikorase ensemo yao onye babo kirebuya ena intu twabo kirebuya kwara manya abantu bao gose mbuya bale gose babo kirebuya nakikere gento kiengen chonde nare okobere ge kapakote ba maeto munta go ikase bakabwe rusimoyo oteba bona rende ditukeli moni mboka nintabo konde nare gusora chamanya ikiagero onde tayo kurumambi ukuboli na kibu akira abu kwa abokire onde tayo wana ya kwa meki swanga nsaine potambe kwa abokire kato kumene kwa abokire ike bagore ronga ki elinde bono wate bale ronyi wetenge bitenge mbika rona ara aruara likubandi ara ndia matukabira tato he endo chengare robone situa ikeire ike bageke na bonda chenge soe usire robone narinta ke iwetipi mogo ngo kuruwa na bintu binde kucha numanye tetu eba science eba goteba na bo mundu agutakatuna gotebyo munte mechando yaye gotatiga bono neke gorie ke iki acha ke gaoncho deria mangana boni ga ogochu kwa ne mechando yao bande ba koba usiko gochu kwa ne mechando yao bande ba teba uyo bono gare toxic ngwana go we efasonere yara ikagati kamera bakaba mura efasoni bakaba mura ba bakarate bia bangi na biara bakarate ba oyugare toxiki ehe bakara yani bintu bia jete na basongo era kwansa na ramisi ngo chiro swa chimanga na yeti bitti bitti bintu bika tena basongo ngabono muntu yugare toxiki bona bakaba muraba bakarate ba makubiera bono gare toxiki ago create toxic environment umusane yugare toxiki karake igabantu no nyebuna mona bangi no musubati kwali ko genda roche waterke kibito ikaransa tuwakuwa na mangana buna baga kabaito bato chandete. Buna baga kamua na kupa mojanda pangi na ye manyeko na veri kuru time memorio. Baka toka mpenga kia baga kabaito bato. Tuwa kenda chisa runi. Tuwa vere sa runi li tukoligi matoko gamba baga kabaito na ba makobiara. Baba baga ntu baga chaka katika berega. Vono muntu kuku. Eme chando ya baka waku pi. Yani nonye nebi ikarobia kabere bia baga kabaga ikaransire igamantu basacha. Baga ikakatika bere baga teba boys club. Asaba asacha bako kende kapa kwa nebintu biyabo. Baba subati mamako tabanki uko nyako kende naba antubande. Vono muabere toksiki. Vono toksiki ya agete. Vono kiru muntago kuneme chandwa ye kuchia tiga. Vono chisi mechi. Vono chika chikocha. Vono bante bachandegete bachandegete. Korumambi eti nsaine na teko siri na mbiri. O muntu kuboli jina ki. Va mento nyabiyago mento kwa voki rabumbi ya mori. Vono kare mungi na akavokire iga. Oi kachinsa iko taroga ndo oi taro uro iko itamaatu na kurigiri liko chumo chinga ki mbiya mwabo kirabu e. Nyaboke mbiya mwabo kirabu ana mbiya vale. E na ki mwabo kirabu mga kambiya kare ali Nairobi. Voni iko nyoro mungi na neba mako biya aro goeta koko boni na ki nyaboke mwabo kirabu ngaki. E ngombeli na roche. Omo nyakita aliache toko na kiyabe. Oga tebo yone rota kito kongitere ngombe. Oyo no morogi. Wa tebo yono mube. Oyo gare toksikika kuna kubeka nosi where not deserve. Nande manya igo maite na ritogo chare tinga kinya bya go mtu kwa bo kire bya mbyo rabana mbya bachire sukuru inki akona kombode tugo sabana bachire sukuru nero gota konga kanira yani abantu bona matuka ya twa change twa beira babe my friend tganda ko polika mbiyore kwa bo kire bya bana mbya bale bachire sukuru chombe mbya tire na kibwe iwe to mobere mareri na akora lirie kambi wa susu baire enteragete umondo makuku onteki wose ngake wose nalere wose nanolire inakuhusu wati inaniusu kwa sababu mina kupenda nataka nikuulise unaendele ache eke bagona ki ngaki ole igo mga kombi yako koira kwanini unaniulise kwa sababu nakupenda nataka kujua mukoje elinde mambi na mambi ende mogo chakuoma na mogo chakueta na mogo chakuitana abantu bate baya yantu wakoreta kikaki ntu watemete karibu sana eke bago elinde tobu ateigana boko nyoro wetra 0724-256504 kwa 0733-332236 talituwensi balitoko kubori ngambi yore tobu ate bintu bigete vire se mongo yaya ntu toko kubori ngambi yore senge nchutu wakuhantire teto manki kakimbi yore elitari anelide nyaboke moko vote mungina buwe chiro elinde to sange gase kebago asiara mesi eyeiga
1: Mbule nyingete kwa ubuoba Pan 9M91 Nemsro yebituma eko kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko salika na kukua kuruwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi Omochero musa yayapi Aseke kombe kemo kiomochere Veka roiko chicken cube sibere Omochere buwanse Ansia enda Agra yao na Flavor Max.
2: manyi mogosoro
1: na mojo kururi bwokinyi
3: kemanyi mogosoro abantu bane mbale bagoche babanza era banta musigo sana mete bira konyoro mozo kora kendo temira ko konya mozo kora kendo gatebyo era segete ko kora kendo mwana nko ende university ninga kya bana bakona university mechikaga chifisi sumbwe tabantu kyango kyango aere no muntu ko konya na gato gato gato kina ga chuliye bai ga chuliye mwana sawo chikorara at least school fees kwa kanero mwana makwanda ora abana mungu ajati mungu olire eh ngai chikubuchwa naye muyiboli bwa bana aba umuntu akwakanire school fees batebira naye bana ganta akora li accommodation yo mwana ne bintu bindi biri yaganeti ene mato kiti mbali kuboli nganga ki uko kuboli reta bantu ene mato mbali bakobe anyo abani bakoba babe kuma kuboli nganga ki umuntu ko somo kwa kanyo nyaro bantu bakatibira ki anyagete twako konyerega njina ko konyere school fees wose njina ko bwatsiri asigite na njini mbwata abane nje kwanza ayo kwara ngirite WhatsApp group na njini mbwata mwana ko na university ngirite WhatsApp group wano kuno kwa umuntu yani yali ga yani tatagete ko tegerera ya agende tukunyundu munu ngatara konyo umenyeta na bantu bane mbali bakwika sikete basokota nga nyakete tachi ti function yana ayengo chule chi abande o nyakete takade ndogete abantu bane mbali nga abwe mechi bakodre bintu nkwanya gutacha bona ayebono nyundu to munu kanga tore ikwa nga sibi ne right nga abantu bika bayikira le bintu byao abi byabane kwanya kuikirana chikorori wakinya kene wasama samano kabitabiche bijina masama ni masama ni molito
2: Manyi Mogosoro.

0: kubura
1: nakolere iranga asiri tukolia lero ntubatomuge na igase studio linde kuchikolia liase entira ya vene kema asama gendero aito ye omogusi na abago kuchi kwe manyekani na ataka sogo kwa manyenga nonyene chisukuru etibu na abana bako igura mono etigatia serikali na bako nyoranga nonyonya abana bayeli kirenga baigure chumatano ayawate buoyo oge ndenera ramesi nye baigure chumatato abande mbono kariko gendano mwano kubwati kana tunga naki unebi ntobi kogenda. Karibu sana ase studio, ase mambialero mwalimu.
2: Bia mwana sana.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
1: Nabagogo tokuani ukani mwategali wegesa, ili ndo tomanyeli eta.
2: Sama lida nguru kwa Peterson Mosera, kuruwa isoge settlement scheme, wando mwalimu isoge comprehensive primary school.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Govan na watoto tepa. Na kipu matukaya mogo. Good morning, sir. Good morning, teacher. Ngakimu ata moga ikia. How are you? How do you do? Ngakimu mogo kwani abane paredi.
2: E paredi. Na watoto e kubwa tichinsa. Onye ni chinsa chamambia. Good morning. Onye ni chinsa chamugaso. Good afternoon. Onye ni chinsa chamaro kubarito kubai golera. Good evening.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Igo kwa tepe skure kuruko isoge.
2: Isoge comprehensive.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Comprehensive bono neje bwate primary na junior.
2: In a junior school.
1: Eje ya grade 1 to 6 bado na batokero ka primary.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Ige in primary arafu junior school ne ya grade 7 paka
2: 8,
1: 9.
2: 9.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Mwakora grade 9 yabatangani.
2: Eh. Yeah.
1: Okay.
2: Twakora.
1: Ehe na kibaita. Bodero totaboringa na kiti magisi. Na kibona kina kiba exceed expectations mwakoria.
2: Eskuri ya ito njate masana Ntua nyora abana Ange abana baringi 40 26 wabwate exceeding expectations Na abana 5 meeting Abana the rest Abaringi biro.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Konye ba chikredi eti naro te ministry kubikanga C1, C2 konye tia bekiru.
2: Ya, konye tia bekiru.
1: Mbono chiko beko.
2: Mbono chiko beko.
1: Ababali grade 9.
2: Ewa.
1: Okay. Aba ibuli ba grade 9 ba chori de chiskuru. Achabana watu kanda grade 10.
2: Buna nate iga. Mbono abarimu ba korete semina. Muna ba uchuko assisti abana. Uchuko chora chiskuru chabo uchi grade 10. Ya.
1: Didi umakuli ya vana chiskuri nga ba cholete. Kumina hivyo nengo rengi?
2: Charingi 12.
1: Na bono?
2: Bono una ba... Kwanse mwiso nde igoro baru ete semina.
1: Iko nga mbono guidelines
2: chiachiri. Kere skuru, njaru ete bari mbabiri babiri. Bari uchikuwegeri kubuna vana ba chore chiskuru.
1: Okay. Iko wana ba hivyo lito hile ngora? Moche moto rangeli
2: ba grade 9. Rangeli grade 9 moche ocho labana ba ine chiskuru.
1: Okay. Mbia manoke mo mwari mo nande mbemo nasiri baga. Yogo cha usanga no mogo si.
2: Asante.
1: Wetrega chistu doche to chiegesa. Soko comprehensive ere day school.
2: Yere day school.
1: Yeah. I guess kim. Okay. Umwari mo kenene. Kia gira tuwa gani toga ambe na yenkeri nga se etamu ya eta. Tamu ya kawire. Vande bago tamanganja ave tambe. Kurende ntua ra. Amangana yuko ngusana na muna chiskuru chisekendari chesirikari. Eli ndebono, unaga ikige satuko na kubora ni unaba ibori no kubuatera na ne community na abana. Engane nene kasoka nga obole ribu abana baito na ama tukayagana kitoko lera abana. Ya beire gen tukilige kogeranga no nyena kila abana bachiri chiskuru. Chita biti yabo chia onchuka wose chia reka na kubachi tali tingi. Yabu nabone kila abana bago samba na boka wose basa libi nte sukuru. Yubono yaba nga ya beire umuchando no oko. Ege tariko lente gen tenki ya somo ibori.
2: Ewa.
1: Buno mwari muna indomo gusi. Na kiora kwa nire e discipline ya abana. Gucha gucha kira kwa kompea. Chinga kiti ya uchogo soma. Chinga kiti ya gatika vira abana. Ni maitenu wata abanene. Ayo mwenyene. Chinga kiti ya abana bao. Nabo yigo chinga kibone uchogo soma. Inga e discipline ya abana gucha gucha na kiri.
2: Chinga kiti chiga. E discipline ya abana waito ya kiri. Na kiyo kia. Intu abayivoli. Abana batu sinyira. Ikiagera intubu ati oboleri kuchia saba na baiga. Igo tutikirita abalimu. Iga si nyinge yoboleri ututikirita abalimu. Abana bago oboleri. Abana bago changa ahi kintu tatu kumanya siwa chimbulu orabo mnyoka roche mnyoka tinga yenda sige tiga irusa ya elire tutatu kumanya umwana uyo ngaki ebyevi yayo ngakire tutatu kwikaransa nere marogo bukwane nere tutatu nayo kuramulire naki nakibona eboya nakibona agenda uchabuga aya nacho no ende chinse ibiri chabo tukuturi kumuboli na atacha na burabe tumuboli na kungaina ukuitaba inga kiye ite ya renge enkong sana kwanza mune nje karuna asomete kuwari konyo urunege korotu ubegeteke korotu ukuwari kuitu skuru yani kuitu ekirage onyo wari kubegete erongi uu kuitu timajenti umu harimu tuwa kumoralire tuwa karaki tuwa tama tato nyora ikiari chuma tato nacha atoburu ngeki ngaituare ngaituare ngaituare nge wono intuwa baibori usaba baibori be ngaki chingaki ichia wono iga tuwa baira aboro kole raba anabaitu na haba anabaitu ikubaraba ngaini mwono kutubuga ngakibaraba ngaini mwanu maita goso miki ole kera goso mire bas na bau kuire igumina machi akoraki akuire nke gwa agutukuta gucya aso
1: igongo bo ngaini bwa bana baito benga kiye bwa etanire bwa baibori
2: bwa etanire bwa baibori
1: na baibori baba ira boro
2: sana abaibori baba ira boro sana ikiaru muiboli ago che skuro gote ngaki indiscipline li umwana nigenta uko discipline li umwana tarakwereza ni ligoso ria to gete kega muna wano umu discipline li umwana liba gare kora mu discipline kurunga ama yako moleta asura akwereza mama yako kora a corrective responsibility wane gente kabirekyo na umwarimu kure na maya ngaki o discipline umwana utaramanya eruti yani
1: ligoso. Okay, umarimo onko na chake tuwa tuwalire noe nuko ngusana na kwa kwebira ngera liya gegesa garo toko kuwanda mangane yebiranya kuhirane sukuru mangane yabana kuhitua aba iboli bande bagateba abana mbali muiboli ya manyete vya nganche mwanone ekiranya na kigyo kako uose naga netimuake ilinda maina valimu bande bakarika igabuna kwa tebiru umarimo agateba omuiboli ito mwapuna wane ruse ya elide igwa abatetinga onyo kumayetu mwanone yebiranya moite ebiranya bisane ogota koirane sukuru tocho tole entre mechando engane yegwate birenga omoibori osinyirugo discipline umwana oyo okorente iraye buno mwali mikagira ntuchinga kicheto na gwate bire ntu oboete na gusikabarimu nga kira se bono ayebu ekero kuligiri umwana oyo abana mbare uko tikoligereri no nyo mwibole gwate birenga mo discipline ayebu no mwali mu abarimu mbara abangu kwiretinga kibono kurama nyali goso omwedi oyen kige korekana no moibori osinyiru no mwana oromobe gusengakire
2: ntengo tena na baibori turababi omwiboli osinyirwe yebona ekera ekera nyangirikebe lakini ekero kitane tike wango keli kitakeire yego chakiareta obobe kebne ntutoki neto
1: korante irolera ekeranya
2: ekeranya ngirikebe lakini ekero gya etanirie ke wango kiri gitakire egigo chakiaba ekebe ichikolia dia lichikongo tabalirenga ki abalimu basu utumia corporal punishment ehuere ekeranya kire ekemo kiabo ni bugungo tabirenga ki kao mwana ki kao mwana yani
1: tobaza
2: ko no mwana kira to no mwana kira
1: bia mano mwali maso kwane kini mate no mokristo ro gosome biblia engane ye biblia go kwane re kiranya ne kiranya ke ke go kwane ru asomo no bwege songo nga the king o wa ko mwana kiranya na bwego kiri ke kwanda se biblia bantu bande ngo te babalenga ekero to go interpret ege songo nga denying the king king ye kwane ire tadinga ne kiranya ke to go itogo chabiti
2: Teri bakora.
1: Nere discipline. Bono ntuto kwereke usikeri litero. Litero meaning nga kinogo chabiti. Nga kiura kwane nga ikiranya kerewe kwane bibili nga tupasiko lino mwane kiranya. Dari nga ne bakora. Ne discipline. Kwane ndo mwogu sieru usionga. Nga rasi manga kumwana ne bakora. Manyo kwa ene kinga na ikira nire bibili. Mwane kwa ntebe.
2: ekiranya teri nyimbo ekiranya teri bakora ekiranya ne advice iri ko mwana na bo kwa no mwana agotegerere igintu kiri kwa motebi kebe kitu arubolita sale a change na nabo kwa no mwana takoreki ta change iwo ngaki ngo ndaitota ngaki ekerukwa no mwana ta change iwo yani ugukwa mucu atekeranye kiri kyo muno wanga kuiwa kwarari ndwa bagusi go saba nda banga ba interpreting aki ekeranya ngiri okoraki eke no bono iga twara gambira bana ni mimi yaito komu advice o change okomu council o change okomu rangeri kwa musomere buku kwa muso kwa mutebi obube wechinge nja koreteki agende to koreki ko chinge njale o change na ndem bari batari oche bari batari o change wana enjera neto ku interpreti keranye ke ere bube na ke ko resere ga de kan tenga ki nto baso kutumia ko propansement yase oko asichi skurcha cheito teto tumie nto bwate counseling department ya asichi skur teto tumie department ichu ko gambira abana kuchinji kita biki abana egere bati ko ba abana abaya ase obugima bwabo bugocha
1: Ikonga serka neruete guidelines buya.
2: Neruete guidelines buya.
1: Nga na kia wana bako gamberu. Na inde mbali bako tebanga umo iboli otaitu kutumie kiranye keko pro punishment. Usoko tebanga uchuwa tu mwana. Bako tebanga kina kibono vuna watanga na kie kio uoro. Yani otaitu mchuwa tebu angu. Ukora ne tuba tinsa chuko cha kuikanya kuikaransa nere.
2: Useko gambibi na nere. Tubuwa tinsa echo. Lakini nguwa kile serikali mbiya mune kiare. Ya atore terete. Counseling department asichi school moko ni mwikaransa no mwana kwarangirene no mwiboli mwikaransa umwana gote bi birenge biaye mwashia mwamugaiti mwakaraki kwa mutiga so mwarimu oyo guidance no mwarimu na bwate kitabu kirenga ki akwikaransa no mwana oyo igakulika chenje siarolire na kenda rora so mwana uyu gukinkiare so that at the end of the day umuyiboli uno chumurangiri umwere so mwana uyu ngakye kwateke ngayache nchiri ayikire na nda bote yu umuyiboli ngakiya mwana uno mokong na ikarage ndora ikaransa na yenka murakwanana murakwananere
1: kukwanera ase ngane ya guidance nabo gentira bana bona matuka muko bagambira nguwa kwa niranga vana vama tukaya vabira vangai ni mono na inde mbabu wato volemu njukunu kuliki kwa nabunu muiburi nkwa niranga vana vama tukaya wato volemu sana inga kiere usenga kikoba ororo asu umuiburi usumu alimu wenga kie onale tuko chabiti umwana wano goncho lelia kuruwa asu chabiti umwana eke boko wano uchia ase ogo ikana singa kichuko chakoira wata vanga muikaranse no umwana na inde vantumbali tuta anale tenga nabu umwana oko mwari bagana ki Brian why did you do this umwana erese kwata kobodi umwana abu na breira why did kwa umwana chingaki abantu bari konaki injene mama mwabo umwana ngisaransta aje no mwalimo bona ka mwana aka ke miaka 7 bona nakuto kwa ali baga ka erese eke kora kana ki gobono twa munyari ro seno komosari moneka to ko mwali baga erese kuro sense moyai
2: did you might chingaki chiga tole nichinga kichu bonjo rili nonye usikulike rili anse moya basigali basigali wali abakuru tari barubara bali bon bali bako trend bon aba nyigitali wali abakuru kwari kusangira kwa bitu sindani okoenda kuirani libobe tari barubaka rteki bararo bonega nintu abalimu nintu abayiboli ntu ntori bayiboli bali abakuru yani umanye tenga kirigosa nikiranya tuwo mwana nera igulibaga a cheles kwart nabo mwana kuru kerengere likiya nandike bakonya na nabo mwana ako agucheresa bakorenga kiyaya amagosa ataringe algo serwe school kose ari kwakwibuke bitwa tebabye kinyimbo kose biye kibakora bone ga tiga tu abana libaga bara bara na baro baru feelings yabo
1: mhm
2: ibirengere byabo no nyinyumba tiga tu ara bari baga na baro bara reviews ngaki ya tata igente ke tiga to kebega nega nega nega kose ingane kwaleta njendo jerega mwa tu a corrective thinking corrective responsibility mwikira lichiweli elimu ekera bana bale na bangaini sana mutaikira nitirichiwe elimu bas umugo samba na nyumba
1: yebo umugo si rero nara misinkura kwa natra mangana umugo si aba ibori baita ntira bato kende titu amaitenga mama go chese ndagera na bakoba alaf mama mara goma otetika tatu minarata ikera tata na ero mutindi tata taliko na go chesa na go chesa na bana ga tata taliko na go seka yani ubo tindi mboro bulibu waga neri omo sacha ase familia kiro kiaso kukaransa ndagra ya muna koro seligu abana buna bago chuko koroko togo nyotara chuko togo nyabako li kire gento ebo niga ntogo tebanga gusumo buno omo sacha mbukusina bole unga ki indika ango chako ikaransa naka muana kumuano onengi bolete toche tonya koliso ni nere chinga kichi ntambe ubo tindi ubo buare kukonya asumo gusi omo sacha mutubu enka nga itoko bobe kira sebo nese disipline ya bana
2: Ubo tindi ubo asirira Iko simboga endre tukusira Asingi nchi yake Insengo chinchire Na tutache nchiti wune insengo chinchia Ike nge wane train E train yutanye wagerati Ike utacharioka Na vince wane nge train Bono wikatoko endre na chinchis Chikwaritaki Chiroro Tuchia libaga Na chirachi chikwaritaki Chikore ensemo yabo. Muna nawate vya kurulita ngani. Opo tindi obo iga. Kukonya buwa lenge. Lakina sichinga kichia bono iga. Mburi kukonya mwono. Umuiburi aga achile. Litangani akabugiri umuroli. Tari
1: kurugeita.
2: Usore iburi singa ki. Chombe njia nyue ta maji.
1: Angri. Aye.
2: Igo. Wana kwa raba anabe. Severe kanire. Kamrakale nge chukoni. Kamiyo kire saiga. Chinyaruka chiaso hile maali. Bono,
1: Oda.
2: Kwa wana chimba. Uisi kurikiri liye nchira umu kaka kaso hile. Na bono higa. Siku isi umwana wako mnyokera kutalira. Uko haki. Watevi tata karibu. Mama karibu. Tuwaro sile ndagira. Iriga. Nuhuji. Aoku. Ali free. Lakini kare. Iko kwa karolire bao koreki bakwibisa that's why tu akaragirire saiga wisika baragira chukoni amura saiga umungira no mugaka baragira rari nyumba nene wari bono lero
1: boko mabu mugaka boko yurukando
2: engo koge konyenyu ekime kenekia yada domino wari lakini bono asinge njuye changes Tika tu accept changes. Tu awana mabaga. Na barabu ba. Ba tuwe biringa libi yabu.
1: Ok.
2: Uisi kurige li awana. Ba usari bintu. Abange. Bari batalikuwe uwa mabaga. Awa kolege ntoki. Umwenu. Lakini na ende ntubasuko bali baka mono. Baetani. Na bali baetani likuwe uwa mabaga. Na buwa ba usari bintu chisku. Chisku. Na buwa ba usari bintu onka. Bali wa hiru ama baga wetanya kerengo. Igobono, it's kind of parenting.
1: Igobono omwarimu, naboko kwa na nobolimu buna asaba na bali bairi libaganka. Naboko retofauti yabo, nabago kora ne disipline yabo, kubuwa banda bali bamigekipi.
2: Igobono.
1: Okay, advice yao ese oko abana libaganka, ese kukinu mwana ne disipline, uchia sumu ibuliboni ganerilie.
2: Litangani abana ni sauto yete na ndi ekero bintu byasinyire kanya sairi bakoreke a intervene akero kwa gambiru mwana kwa roro ni usinyire pi kanya sairi bakaliaye na ndi ekero kwa ili nyasairi bakaliaye na ndi nabago cho chenji mwana yao chenji ngora Paka watana ki nje nama yete Brian na wale nge Gwusina ngocha kwa wale nge Turukura yuwe bintu Nwana bairu wate Nje Mary nama tu sinabo mwanu mjega gari ngo mwanu mwobe ikone karo yetu nyasaye riba riba ga lakini karo obege tenga kemwenu mwikango change kemwanya bandi
1: mwiboli
2: no mwana otewe na ki toran mwasikikani omwaerio okoletele bitabo kutigira abo gotena kara koroki kara tema
1: umwari mutatara rwa sensemeyo ngo twara tore yo ko ngusanana mono buna bana babona abantu bawo tabanga genizi ya matukaya tiganko buri kandi matana no mu kristore mbi yakobe terio mwano ko kende kanisa unabona ntu bwate abana ko nyoranga umwana ga ikire go se grade 7 8 adolescence ya takira bana bamurana abaiseke ko nyoranga litukuriye kanisa igogo tebi abana bonsi gaigali chikombegete moka tokende kanisa abana bawo bataka go kwa argument bataka go kana kyangna kyang mbiya so mu ibori ko betele yo mwana se bona no ene chikambeti tia tia ya edite okonyora nga go ko betele limoka kero monto na teba sie ka chinyo mbachos kero monto to kere kambi ere buya go sere bobe kora sense mo yao
2: ere bobe te ango tebi experience kian ne personal tatu minto gare ngo mulisi mekanisa ga go ko garu mulisi lichi kona liria wata na intu bano na watene uturaba ngaini kubwa baiboli utu ariko genda ditame ni atararunga otote mutuki kanisa mwensi pi
1: na agotogonya
2: na nimaro goba kakucha wika kubuna nkwa ngi kanisa nga ginda akora intu bano intu tuwa akolire mburu tutikiri sadaka tuwa mubwati tuwa mekishu abuna tuikara nsiri mutuwa ria sari otorolis na nitu wa make sure buna saniyeri wabuate au sangiriri sadaka na otu kubika muna tuwa vikaiga tuwa soka tuwa chikumina na marako asinge njaki yu kubete liyo mwana una yande kanisa, yande kambi kusisa, yande musa asime nyasa nyasaye wano tigango tevi, njomo njene njimbo atavana ituko ndiyo nanya komo tevi nga ki esibi kende kanisa kuse nkonyore kanisa maragoba amini nkonyore kanisa kustupo soko mache kanisa nanya kupata hivi nandonye divari ngai kanga na wano vare kote ivoka lakini abana abunche iko vare abaya se kanisa mbanya kumunche kanisa nandonye la wabu wata activities nyingi wako le kanisa wano kwa rale tafauti tafauti yungu wako minto ni tabauti ya bana mbukati tulikubetiriri
1: okay mbu ya kubetiriri ya bana na inde mwono tukwa ndabona bana babata kile kwe manya asa mangana yo kubikatianga dressing kia gira tuwatoru mchando nko ratulia mangana jenizi na bantobande batu wabana banya lewa kubikatianga bobe chitu kiti fashion inti ata kwa nyoro mwana onye kari university wasebu na bakura high school kwa nyoro mwana onye erusa umini le chitu kio akire chirangi uginge ile omumuraga ata kete tuke kina ajero se nchira kete amine abanoena abanaba muraba wika chudred ne vinto binde ebe no mwana ole university wasebu mwana nene kusunu mwana umoke mbi yako betre liyo mwana asa mangana ngana kia kubika chianga na bago na mangana ye chitu kiti make up ne vinto binde
2: Njetiri nkororo nambu ya kubetele liyo mwana. Na wata yuna chenje sinchiro. Yani utoko ya nubine nisa yoko laki. Lakini, eka rukuwa rolele abana wa ikerego, soa umwana wa ikerego, huku mkwanera. Eki ana wa sangina la wata naki my address, my choice. Kwa rolele, wano eka ya ikerego huku mkwanera mbu ya, it's your address and it's your choice. Lakini, dressing ye tiringi dressing code ye tiringi ya korot yuki yangi ingia tinda agukani it's your choice lakini yuki yangi ingia ya masika ya masikani wanyike wate siriti ntambe mate yaya siriti ye nyikiga wanyi tukikere ata yetu wake rangi chichacha chirangi yao mate vivono aka black korot mwebele liyo akoreki aitabe nandarole na ukuwa ni ngoroki ayibuno muiboli ukuwa ni kwa ngoroki kwa rati
1: okay kuri ya samangana yebintu byo tindi ndoba ta bayiboli okanya ro muiboli ngo tumiara marwa bayiboli bari ba tumeche sigara ne bintu binde na kiranya lekane umuiboli oyo nonyo gutumia marwa